0: okurugami handa yechibuga Kampala okikomunda mbyaro ahabizinga hamwe na heri ihanga uhurikirize igana musanzuka tunyizi mwenda FM ekura eriyo muntu wa burijo
1: Broadcasting from the hills of old Kampala.
2: 107.9
3: program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 10 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
4: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour
5: nga waliwo munne
6: Finance Trust Bank
7: tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
8: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
9: You're in the mix.
10: Mawulire ku mawulire.
11: Mawulire ku mawulire.
10: Ibyafaayo.
12: All day long.
10: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
12: Yo.
10: Kuwino. Munamasaka.
12: Munamasaka.
10: Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
13: It's your boy, right?
10: Umzandiga. Yewenyisa.
14: Ali ku Pale FM. Wena muganda wange ali kukula ery'omuntu owa bulijjo. Kyokola kya matendo nnyo, kyokola kirungi nnyo nnyini ddala nga gwe osalawo ku Pearl of Africa Radio n'ogamba kw'otajja kuva. Ekyo nno kya bbeeyi nnyo eri obulamu bwo era kya bbeeyi nnyo naffe ffennyini abakuweereza. Gwe mu radio zonna n'osalawo n'ogamba nti ku Pearl kw'otava era tojja kuvaako. Ekyo nno kirungi nnyini ddala. Dakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwa Mande. Ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi tuli mu gwa 8 oba ogwa August omwaka oba eddaaza 2026. Kalenda kusaidia Uislamu na kusomesa leo siri ya 27 mwezi tulimo gwa 2 omwaka 2028. Nze Muhammad Yusuf Chinove kiza kulamseko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bitambula bitya bwakedde abasuzenga muli balamu bami mgezo buke sanga muli balwadde lwadde muli bagonvu salamu kama Katonda ataba unye na mwabafiridwa saba Allah te abawemu ekisingako obulungi abafunye ebizibu ebyenjawulo byonna byonna ku mitenyero egy'enjawulo nammwe nsaba mukama Katonda ate abibataase nammwe abafuniddemu ebirungi era mukama Katonda tumusaba ate abibakuumire ababadde mu mikolo mu wiikendi babadde mu byonna byonna gye mwabadde yonna mukama Katonda tumusaba ate mission ze mwabaddeko zonna nga nnungi gye muli era zibeere nnungi ziyitemu era mulabe n'amagoba agabivaamu. Nabakityo sabbiiti tutandise sabbiiti endala olunaku olwaleero olw'emmande ku makya. Simanyi oba mukama Katonda wamusabyeko, simanyi oba wasabye ku Katonda wo. Sabbiiti ewedde Qur'ani osomyemu kyenkana ki? Mu ddalasa otuddeko wenkana ki? Watusobodde tula mu ddalasa, oyina essimu yo, emisomo gyonna bajiteka masimu gamwe jaba seka abenja ulo. We TikTok yowo jibikula. Erimochi. Bichi bakule itira. Manyo yese rekitinga vyo singo kulaba. Iyo vye kuwa. Obola babusegu. Ereja kule itira busegu. Chola bacho na. Yeshe jokule itira munange chowalonda. Era chola ikinga. Na yomu nange chekule itira. TikTok ye kule itira chi. Kama katonda ya singo kumanya. Na wechi toke kana kasira kenyini nyini. Na yekofu na mwakade Allah no muwa kubude. Iranga na ye wakuwa obuwe. Kuva kumande paka mande. Ngobude olimu bude wa Allah. Na wechi toku wata kubude wa Allah wakuwa dobo. Ate na yomuwe. Na yomuwe. Omusinze. Osabibi oyagala. Ngao sinza mukama katonda. Njagala tugendeko mukaseera kano.
10: Amagezi lwombo. Amagezi lwombo. Wano mu program entanda kumacha.
14: Baganda banga bampuliriza abali kukula lyo muntu wa bulijjo. Kino kyonna fenna era kitubuna. Tewali muntu agenda kumala bizibu byo kikumi ku kikumi. Tewali muntu agenda kumala bizibu byo kikumi ku kikumi. Kale kanzijewe ekigambo bizibu. Tewali muntu agenda kukuyamba kikumi ku kikumi. Nawe kenyini oyina okwerwanako. Gwe kenyini ng'omuntu ate nawe eraga omuntu oyo akuyambako. Nti dala kitufu nsani denyambibwe. Muntu waina abaana be waka. Akuyambye ne paka na kati olusi wava nayo. Nayo kyamwogerera. Nga wate nkanya nkanya. Gwe obeera gwe. Aina abaana be bane waka. Gw'oli wa kutaano. Oba oli wa mukaaga. Oyagala byagulidde abaana be. Omusaayi gwe. Nawe byabagulira biwali oyagala ebyo tekisoboka tekiyina sina we nali nkirabye nawe kobeere ggwe ekituufu okimanyi mu mutima tosobola kubenkanyankanya ate oba erudda nze mbawagira n'okubawagira nanga abigamba nakulirako mu mikono nkulidde mu mikono sijja abazadde bange naye era ng'okiraba ate ne bitakunyiiza kubanga kyateke dokola ato ya kuyambye si ya kuzala akuyambye ko buyambi akwatiridde ko bukwatirizi kiki kyasobodde ate no wandi mwagadde na nnyo kubanga amegudde kusheyandi wadde abaana be nakikuwa sente zandiguza akagali ko mwana we naziteka kufizi wu. Obana azigula mwaka sawo ko mukiri nakateeka ewaka. Na yegwe obukyanga taliyo ogamba bugamba nga watenkanyankanya nga wafa ku baana be naye ng'osula mu nju ye amanda okozesa kugage TV olaba yiye masanyalaze oli kugage era teyenkanya teri muntu agenda kukuyamba kikumi ku kikumi naddala nga takuzaala. Abantu betuwa chikumi kuchikumi betuzaala. Olabi na kuzino naba zade. Usawolo kuwo mzade oche echiri ye uo. Tosa wola. Oshitegele. Kayo lakuwa zade olusi tustue kanga babidina. Olusi nga nabigana no bigana. Katijo mzade tumuteke wabali. Genda necho. Atena awe guvayambie. Tobe da mukamfati zoni. Otuleyo banyamba lago omuntu nti we bali kunyamba ne nange nsobola okukola kino oboli awa kutwale kumutendere omulala n'ebintu nebikulema okwoza n'olujja ne lugano okuwerebwa akuyambye akuwadde omulimu naye gw'omu kubatuuka leeti naye ng'okimanyi bulungi nno empapula toli qualified kukola awo naye olw'ensonga nti omuyinako oluganda yakukwatibwa ekisa yakusenda senda paka oyakuteeka negomu kubatu ukareti, gomu kubamu ogerida. Tosora na mundi fendinga. Omuntu ya kuyambo uyambi na kuomu li mkatisazi na weda viti. Ni wabasi Muganda, wonga chali uwa mkwanogu. Achimanyi ulunji na uwa achimanyi mbapula zo. Tizitu ukagana na kukola au. Za ukanila na dala. Na ya teka ya kabiga, na uwa sivorobele ubulunji. Na ya te guomu kubamuru wanyisa. Weda vide na kuyomu wana wange. Weda vide. Elikubo diobu kwa taliba chamu. Ekubo lyoku atali bachamu. Manya wogwa. Manya naku yo. Kaline yo jori musi yo. Ya brother wo, ya mkwano go. Atesewe kugambo nyigi. Ge mazima agakawa. Nawe ruwana nyobe kuteka keta fali. Na irwana nyobe keto fali liyo muongerako. Gane omugamba baba. Oba gundi mugundi. Kangendeke wa gundi na kubili. Akubuze bambi toruwayo. At least chagambi bambi toruwayo. Oba yeke njini akwebu ulize odadi. Simu kubuze olubuza luwabuza anga muongeri ya kufuga. Wabulo inacho muongerako. Akueta aga. Noye kuba kumulimu. Odadi. Nyebwe na ovao ni bagamba tumuwonye. Wobero chimanyi. Obera wa Muganda wu. Ne ya waso omuchala. Wali wubi otateke dwa kukula. Wali wubi otateke dwa kukula wu. Weko miku. Vyotateke dwa kugira webili. Ekomo kumuchala wa brother wuyo. Olimanyi ne webu zaabuza. Tumanye naku ya fe. Tile agenda kube ila uchikumi kuchikumi. Atebi mtu wajia kubiku gamba. Kubango ulimuntu mkulu. Haa. Wajia kusirika. Ilula venga akoze ntoto. Ngash. Ovudeu. Uchitege de Muganda wangi. Mufubu kamu nangi. Muto wangi. We tume kumirimo limau. Ejandi bade jiyandi sa demu sente. Gweje tume. Ujikoli. Ochitegira. Jetume. Gweke njini. Ojikoli. Ojekoli re. Wabatuli fena. Na wechitio. Beranga. We kuata kuata. We kuate kuate. Okole. Bulichimu. Chote kedua okukola. Nga ogwani do chikoli. Wabatuli fena. Nga ogwani de ochikole. Obante gere kese. Kakati ndoza afunyemu. Afunyemu. Atafunyemu. Aizuru. Tumakongu onenya. Oja kunenya ate mwoyogo. Nyala tugende ke wa sheikh. Yemaze dokula banga ate de Ramu Studios. Is a Pearl of Africa Radio. Tugenda kuba ne sheikh. Mayambala, Tawakkal Travels, Yatele Deda, Inshallah. Kari. Njagala, okay, kari.
2: Inno, yentande ryo moyogo. Uliriza, wifu mididize, gotani kurunako, muprogramu, mpanda kumacha.
5: Abdullahi mina shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah, thumma salatu wassalam, ala albashiri nadhir, abal qasim al-mustafa, muhammad ibn abdillah, وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tudamu finna qulu alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tudamu finna alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Saba Allah tuwa bulungi obulunaku luno, saba Allah tuwa bulungi wa machagano, saba Allah yatuzukusiza nga tukyali mitondo ebikyasa, atugabire riziki nungi, ayongere ku riziki yaffe, atwanguyirize riziki, atwangize emiryango gyaffe egy'ebyenfuna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu obwangu mu mbeera yaffe yefuna riziki n'ey'okwesiima mu nsi muno. Tusaba Allah atugabire essanyu, atuwe okwesiima. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebizibu byonna, ataase abalabe baffe. Tusaba Allah ataase enkwe z'abalabe zonna mu butono bwazo ne mu bunene bwazo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alabe

Omwana ono namuguzizza ekifo natagezaako bakitange abaaliwo okumpi. Naye ng'ekifo omuguza kiri kumpi n'ekifo ekyasigalawo taata kye yalamba bagabiremu baganda baffe abataafuna ttaka. Ne musalira ekitundu kye abateekako emikono ne bateekako ssente nampa wadde nga teyazimala tannaba kuzimalayo ne mba ng'ekifo nkiguze. Hajati msane sente zino saazirya nataddewo ekizimbe kuba tata yampa ebifo bibiri. We natunze kino ate n'ensitula kiri ekiri ku kkubo kwennyini ku kolansi nsitulemu nteekemu amayumba g'amaduuka ate n'akasente akananyamba okuba nga neerabirira. Bwe ntyo ekifo nakitunze. Twabadde tuli awo nga bataata bano ababiri abaasigalawo taata bwe yateeka mu ddaame okulaba nga bagabira bannaffe bali ettaka eryo ne basenga abaffe nga bali tayaali ku ttaka. Nga bajja batugamba ettaka tuzze okugabiramu bannammwe abataafuna. Ife nga bakitaffe bano kuliko abamu abaayimiriranga ne taata waffe ng'atugabira. Ekizibu kye nsanze Agati Asia n'abawuliriza ba Paul bannyambe. Omukyala ono gwe naguzizza ettaka aŋŋamba ŋŋambe nti mukulu wange ate nga twafuna baatuweera wamu ne mukulu wange baana b'omusaamya. Aŋŋamba ŋŋambe nti ne mukulu wange ono tebamuwanga ttaka bakwate ettaka lino ery'abaganda bange balisaleko bongere mukulu wange ono gwe nzaalibwa naye mu maama. Ne mugamba ffe twafuna omugabo ogwaffe liri ettaka si lyaffe. Nagamba omukazi oyo ababonyaabonya temulekera baana abo ttaka n'ebintu ebiri ku kibuga mu kibuga wakati kitammwe yagaana obiteeka mu ddaame naye nga yabirekedde baana abo. Ne mugamba nti nze kitange kyatateeka mu ddaame sisobola kubanga nva ku ndagaano. Andiko aŋŋamba agamba ne mukulu wange bano bagaba ettaka tugambe nti ettaka naffe tebatuwanga. Bataata bwe bazze okugaba ekifo kino yavuddeyo n'eddoboozi eddene nti mugabira abo ettaka naye naba n'abaana ab'omusaamya kuliko omuwala omukulu ataafuna. Omukyala omu n'amubuuza kuba badde kugaba ettaka n'amugamba nti naye gwe ebyo byoyogera nga si bituufu. Nagaana n'amugamba kituufu kituufu kituufu tafuna tafunanga. Kyembagambye wansi awo nti tukuze abaana n'amazima. Kuliko omwami omu eyaŋŋambye nti yogera ekituufu yogera amazima okakasa nga temwafuna. Osobola okukwata ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an temwafuna. Mukulu wange kwe kujja gwe badde bagamba nti tafunanga nze nga banjogeza ebyanjwanjwa n'agamba nti bannange nze ndi mumativu ne kitange yatuwa omugabo gwaffe noono. Ng'ono mukulu waffe ono gwe naguza nga yeekaaliisa alabira ddala mbu nange anwanira oli n'amuyiwayo n'agamba nti nze nafuna. Bataata bagenze mu maaso n'okuwa abaana abaasigalayo kaakati onanko tukozeeko olutalo lwaki twamuswazizza tujja kiraba ne ssente tagenda kuzimpa ezaasigaddeyo era bw'anaazimpa sijja kuzifunamu mugaso. Era ŋŋambye ntambulenga neegendereza olw'okuba twagaanye be yabadde ayagala. 107.9 weather yeeyo King Travel Sports Consultant bakutegeeza nti no omuntu totatambula.

0: Bajita Pal FM chikumi mumusava kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali ddala gye musinziro okuwuliriza radio eno mukirize bala musene kira musa kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze muzukuru wa jaja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebuko mansimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita na mwatulira tubeda nayo kuva ku mande paka na kuru wa kutano na kuru wa mande tuba na bakuru okuva mu IPA okunuga kotade na bakuru okuva mbitongole ebikuma dembe nga tutunulira ensonga ezitalizi mu abafunye obuzuno kuru alero tubasasira ko na dala bafiridwa abantu bamwe bitalonyo dala tujja bagumya nibigambe bigama anti twaveri mukama katonda eraje tuinoge na masono kubanga tudda abakosefu kosefu na mwetongere okubasasira sakuno kubagumya nti tusaba Mungu agende maso nokubanga basusa buli kimu kidde munate okutambulira ddala bulungi omukuku navu kuva mu IPA yamaze okubanga atuka omukuru Kalizan kamusabe ababuze ko Kalizan buza ku bantu
1: abawuliriza ba 17 katonyeza muenda Apollo FM ambe bazoje kuumira ko nembe baza okutugoberera erinya Kalizan Amos okuva mu kitongole Fisabu fetu singo kurunde mbuzi mu Afrika Cheka kasidua Ila neguono chino nye rezotia Cheka kasibua Tifetu singo kurunde mbuzi mu Afrika yona Soto agala tusinge mwusi yona Nukwe tolora Ndoza Ogwengula Babu ita watia Solar system Tujia kurunde mbuzi tukakase Tifetu singa Sone mkulima kasori Tue cancer
0: Okay, ndozo mwulide omukuru Kalizan yomu kuba kukunavu okuva mu kitongole echa YPA. Kalizan lero tugenda kutunulira kuki?
1: Lero tugenda kutunulira kukukolera awamu. Nenga tetuna agenda kukukolera awamu nsabu kutegeza nti chetubadde tulindirira okumala ebbanga ddene tumaze ne tukituukako.
0: Echiruwa.
1: Mbuzi wetuogele lapu na agendo kuchencha. Ngiri kumitwalo chinana.
0: Sabu mwita nevudeku.
1: Iya vudeku. Hii nga tuchiranze. Tuwada abantu discount. Kumpi omwezi muramba. Netuwa gamba. Mugure mbuzi. Musasure membership. Mbuzi agenda kuchinana. Netuwali tuchikutwali tukurezi nze. Nakuzo omwezi nga asatu murumu. Omwezi guomu sanvu. Abantu batu gamba fetufuna misara fesente batu sasura ngatanu zijanga musambu tufuna wiki iseo ko fenedda katubongere enaku paka anga 10 buri abadaye alino mukiso okuyinge erembo zitujitunde de kumitwalo nsambu kati omuntu alino mukiso okuyingira yo yagendwa okugamba nga obudde tebuna zibanga center azilina nga badda manyi bya kusaga na azisindika era nezisula ku simu oba nezisula ku account niwe bukerera bepa no linya ku IPA embuzi ya mitwalo chinana kasori eka igenze ku milioni nya
0: ebade kumeka
1: tujitundi de ku promotion ku discount nga tutunda milioni 3 mwe mitwaro nkaga kati omuntu muzine sawe zisigadde asobola okusavinga milioni 2 asobola okusavinga milioni 10 asobola okusavinga milioni 10 nga agula ero lwalero bwe buche encha tujango gula muzinga gwanjuki tuzigadde olwalero Yeah. Abade babiroza nti byakusaga so abatuuliriza amawulire marungi nyonte embuzi erinye ontegede kati gwawulira nga oyagala tekesa mu nkola esawo sigaza ntono kasitazi wele sawa mukago gwekiro kasita onoteka ko deposit neraga nti noyayingidde ko ngo lunaku luweddeko kale ono tusasira si mu mutima mubi Nemu mutima ogwagaliza kuwa tuze tuchogera. Manyaba na waluwa mchala wada hachi mye kontrakti. Ya gule mbuzi. Abera bize. Batuse. Eh, chichipia chie chiriwo, kwanze chipia nchidina. Feripia tebitu guwako. Mm. Bobo chibadocha ya gari mbuzi, gulakati.

0: amanyi bulungi
1: bezima loko jake ebyoya nezepe yalinga neziba bbiri
0: era nezitambulanga zekutte
1: nezitambulanga zekutte olwo zitandise process eyo kukolera awamu enkyala n'ensajja nezifuna wezisima akanya
0: nezekwekamu
1: nezekwekamu kyezisookerako ekirala nga zaakayingira nga tezinamala kulowooza byakulya zizaala nga zizaala nkuyege termites kyezikola ng'empyegezi ento zaakazaalibwa tezizimba kiswa zisooka kusima wansi nezizimbayo nezizimba omusingi bwe zimala nizioka zitandika okuzimba ekiswa nga kyambuka enswa enkwege zizimba mu musana zizimba mu nkuba mu buli season ziba zizimba zo zisigala zikola ontegedde kati ekiseera kituuka ekiswa ne kikula nezitandika okuvaamu endala nizo nezigenda nezikola ebiki ebiswa ebirala
0: ekiseera kituuka ekiswa ne kivaamu enswa
1: ne kivaamu enswa
0: abamu ne tuzikwata ne tuzirya
1: nabo zirya
0: era ne zigenda ne zikole walala
1: kati abantu baba kusinga mu kyenkya ne bakugamba nti ekiswa kino kya kamala emyaka 10 gwe lowooza lwakirabira kungulu
0: kumbi
1: kyatwala emyaka nga kiri mu nga kiri wansi
0: kisima emiro kizima
1: wano kigenda okuvaayo nga kikireeta ekiswa tubikola filosofe nga wansi ideology kiki kyekyagala okukola kyakizimba dda
0: yes.
1: Kati enswa bino byenjiyigako enswa ekiswa bwe kinaaba kinaabuka kikola amaaso ekyo kimu ekyokubiri kyekyewunyako kye kino enkuba ne bwetonnya etya
0: tekimulunguka
1: kibuyaga ne bwaba mungi atya
0: takisigula
1: mu byafaayo byange mpulidde ku kalina ezigudde nzirabyeko ndaliye ku mayumba agagudde ndaliye ku mayumba nga kibuyaga agatutte ndaliye ku mayumba nga kibuyaga enkuba etonnye negayingiramu negagwa ne sirabangayo kiswa
0: kigudde
1: lwaki enku enswa newankubadde erabika nga etakola naye esinga okuba ne ati azimba ekiswa
0: ati enswa yesinga okuba naye
1: kubanga gwooza waki tetandika nakuzaala nswa
0: nesooka nkuyege
1: ezirina okuzimba
0: kitegeeza enswa yeyina pulaani
1: ekulaakulanya ekiswa
0: bano bakozi
1: era ne bagenda nga bazimba ne bakola obwakabaka ne balya enswa esobola okulya ekiswa kimu kisobola okulya eka 10 ezakalituusi ne zikimalawo naye ngaekiswa kiri wano naye nga kirya ku olodi Kampala yenna ne kigenda ne kitambula musobola okunoonya ekiswa nga kyalidde ku mapeera naye nga kiri
0: wano
1: kigenda kigaziwa naye okugaziwa kwakyo kutandikira mu kukolera wamu ezaali ebbiri nezizaala enkuyege ezaali enkuyege nezizaala enswa endala obumu ne bubaawo kati okukolera awamu kyekikulaakulanya abantu kyekifuula obumu bwe bukola amawanga bwe bukola amadiini bwe bukola amaka bwe bukola enzikiriza
0: kyobula mbadde yenda kubuuza kalizaani nti okwegatta n'okukolera awamu birina omugaso
1: byebisinga byebisinga bw'oba oyagala okutambula okugenda oba oyagala okutambula ennyo otambula nga lwokka oba oyagala okutambula amangu
0: ngaoyagala kwanguwa
1: otambula nga wekka ne bw'oba oyagala okugenda ewala mutambula nga bangi
0: kadde mwako kalimu olusayansi kategedde
1: tokategedde bw'oba nga oyagala otambule mangu ng'opapa
0: Genda weka.
1: Bobo yagala kutambula kutuuka wala mutambulire mu group. Muba kibinja.
0: Mutuuka wala. Atenga temukoye.
1: Ngate temukoye.
0: Ekyo kikulu.
1: Kati okukolera awamu kuyamba buli omanyi singa tuwa abantu wana bakozi muli bameka. tugambe muri abuli wa tano singa mwevamu ne mugamba anti goro yaffe ya kubera no bukadde butano buli muntu yeta age mitwaro 10 bwemuzi buli muntu alete mitwaro 10 ngamuri abantu atano mubera no bukadde bumeka butano bwemuya kuche magalo okukola obo bade inacho yagalo okukola nga toyina nsimbi ekicho engeri yochitu kiliza mama ngu kolagana na abantu YPH tuogena tufetu singe mbizi mu Afrika. Tepande chitu sekonga tukora fekaba ntunga mukaga munana. Netu chitu kako murangi la wajia. Na atu igatako na inabuwa mbizi 10. Sumini najia na atu igatako na inabuwa mbizi 5. Ontegira. Betu genda atu igata. Tuga tamani. Netu andiko kukore ilintu. Nga tusobora kukora chi. Okubi wangula babu za bambuti. Musobola kuri mutya okutenjovu ne mujirya ne mujimarawo
0: abambuti si bwe uno busajjo bumpi nyinyi
1: bwe busajjo bumpi obuwanga lya mubira bya Kongo bwagamba tetuji embaka rabu zakaga na siji tanze ka na ye jita ne banambi atetwe tetuji ya murundi gumu ne tujirya ampora kwa
0: rugwawo tujirya ampora
1: paka rwekola chi
0: Paka rugwawo.
1: Abugemani agali mkukoli rawamu.
0: Eche unyi sakali zani.
1: Yeso.
0: Abantu banji bewayo kukula gani rawamu. Na ye, emikago minji. Jime nyeka, nijisana wu. Biche bimenye emikago.
1: Nenda kukunyo nyora. Ulese nombo zeche huu zecho. Emitendele satu jejikula sente. Esatu. Mbogu kwa gumu. Ogenda kuba mwavu era bigenderwa byesobola kitali tuukirira abantu begatta naye nga kibegasiza emitendera egikola sente obeja ndi bakumi dawamu bagibuuse ngenda kuwa kyakulabirako abantu bakuŋŋaana abakazi banzi baze bakola ebibiina abantu abakazi banzi baze begatta abaami banji begasse naye emikago gyabwe ne gigwa ekigisuula Baba nendo woza zanja ulo. Ebisabe visi ngaba ntumeva funasente. Ebi ntumeva soke wako. Baduka kukora mkugula assets.
0: Assets vote gezaji.
1: Badukira mkugula mataka.
0: Tebe.
1: Badukira mkuzimba. Omuntu na wanga langa chechobu gaga chokachi alina musi. Be omuntu bebe gata. Echigende wacha abo chari chakufuna sente. Orusi nyingi nenga tazina kurana. Bebatu ukanga bama zeo kuzifuna nebagamba tuzigabana bebazigabana ulina azituwala na azugula mwetaka iditagenda kuleta sendi tayagara ditunda ateta ina sente zilikula kuranya